nga halang pa mo man pa unda nga ang kasapuri Kuala Lumpur. Hoy, tanda pa dyan alam segment na ni. Nanti ta jak ka alam pihal ante. Lavin ah hati pukun lima. Lalu jima hati pukun jia. Lalu kere ni hati tepat pukun ji puluh lima minit. Aku perlu segeri tanpa jauh alam segment tam da ni hati segment Daho Dau Ani.

0: Nung natuwa na rin yung lang. Eto rin sana na talong nag-ring.
1: Dito, kayo nang nag-ring at laki ko.
2: Si Gino na haminti ke taran manok penguin na nang kurik inapaya ka jipa inalulu ka jila ho
1: gila na Jerry manuhan
3: ko ako Jerry One kelenghi
4: radio kaya

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Naan daw. Daw ni kahom naan. Teguha hanit daw. Hanit daw ko rin tam. Ataupun daw hanit ko rin tam. Teguha mga ke. Anan. Teguha amah nga daw. Daw maaf ko rin tam lah. Maaf daw ni kentam lah. Teguha usan. Daw usan kentam lah. Usan ok. Yana. Usan ngelamat kentam lah. Teguh jin an usan ayak ke. Usan ayak kentam lah. Teka bahuy lah ho. Teguh ha usan bahuy te. Kurin tam kaya ni. Usan bahuy belare kentam. Bahuy kelit kentam. Te lima te. Alang tanah ha bahuy kelit te. Te belare. Te bekilat. Te bahuy ayak. Te usan ayak. Ano lang bahuy kelit kong dah apa.
2: Usan to.
1: Usan to anan. Ketakjat lang anan. Ngedaw ke. Usan to kurin dah anan. Usan tapi hanit daw. Jadi te to. Pano, anana dah amun itam tay teguha usan hanit dawaran nata. Mang te pano hawang te to dah. Analang usan to or dah de pa. Te lang atu di pa kata lang pelangi de ke. Analang to or tam kay mano napa. Bila ni tam itam ni pano te usan hanit daw laram tam ke. Biar ku matang duktun tapi tanah kesultan aku rin dah lang na itam laram. Nuna ku rin duktun ba.
2: Siya kanan usan.

0: Iti lah dudori aku. Aduh, bukorot bak ku tinga.
1: Ayun no, kunang ti eh. Rodakan duak sodakan ku pakino. Limutit ya. Nya nang on. Ya on gati mo.
0: Ya, mono. Don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinay mo kun gati ya. Adi. Ito nga, mo tanay mo sa to.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu. Nya mo ni di. Bumakung bak ku ting ngujit mo sinali no. Adi.
1: Eh, muti ba na lang dapat kito, matribati.
0: Eh, tunggang ba ko, tribati din nga mo. Nga, kukong steering, titiya.
1: Agong siya, umuman mo ako, ne. Kuning nga mo, manu mo siya, tiya, konokon. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko pano, te. Kaya ko, guyo-guyo pano, lo, eh. Tonggon pano ko. No, ko gamo to, te.
1: Bukan na niya, ako soto, eh. Mamo, ako soto, eh. Kala didingan ko, ni, eh. So, rapay, le. Gagala yun duwak wati ka. Nang ito pa, ito, di ano ni, nang tonggon pa nung, pa nga push, kati push, kani nyuyo ka ni Bojang po niya. Ito, ikup talo ko sa badali na. Mga gansya mo nang, do dapot, ano ang do dapot? Ako bukan ni, ako ti doga po na, diba ako, kristin ko, giba ka, do kubla ni na. Yung mga mga, nga, takbo, os lagi ya. Iti, di doli ako na. So, tiya po sinasa di ko. Ito ko na, memang mo ti mabuk. Nga, mo duwat na mo ko, nada, do, hindi duwat talagi, ano, aduh, oh, madigaya ti. Asa bubuti mo buo ng kreta, ito gaya ti, tenet pagi, bata pali.
2: Mata ba mo tole mabuk? Bahaya!

Mun pikembang adis nimbang so para jasmani nga rohani. Anu tidum siyara haduk sun so section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.